0: ebo waticha abakongo nubusike woshi woshi nerebya ubusike walete bwangana langirika mu byaswa bya rebya mu banyarwanda na bimirebe kuwabo abakatu lokuratano umulabira mu muvi mu sitwaye ukomene imyatsi ilibire ebyoshi bekalangirika mu byaswa ebyangoma aba ofisa bauma bauma bubula shi bwekongo bakanota ya baneka mu mikololo kutsimo luhani ngaluno lu baka yale byanga bakande kwera na berebete mu butungiriri wa nyamunisko na mula birokola moste war muhindu we lucha na kapse no akaitaga eribya kumi myatsi ngene iya na ta biu mabiro le kundu shabenga mulendero bugira iricho kumi bali icho banga lusha yonga chichi ngoti chokobolo ne myatsi libire zaso hero ari mushakulwa koroneli nanga busanani bishibye kai kulisa yimatangariwa ba ambwino ne myatsi ikasuka nayo yangana tulira ite na huri yangana bino busike bushi ebyo nera kwa merera ne ruba libya abakata sohera wa ibane hale banonga bangagendwa ko bate tukabura ku myatsi eyo buka ki kanavo ni banyiranja nabo musilile malu nendambe ndambe bama byanere kola hauma bangana wajicha okubuhimbe bwe sokero eti kumera mo lavage eti kanda kwekwa hosesene mama beluhera ho bakahira shomba one mete yindi kichinamo eti kuchinamo senda iri wakato tenno kwibi mete ya masayi kwibwe niriwe chikende tokekana mumulu wa mabe kwa kuhera ibangana shala kirano munye kumine nena ngana lata mukekera huko musha kulwa chitsetsere yukatabalo luhandi luiranja akashima abake bake ababiri umwatsi nga uno yu nobuli mundu ishagonero lwa utreko yanga vya zairi mili fura kutse ishitano alata shusio mchiwa naba labeche eso kiru chishikiri kundu eche ngana watiche balume abakagala abakasungu mche iranja tutuwa mumbere chitsetsere katulao
1: eche laloche lavage eche tukatuko lama eche laloche lavage eche re ewe tuwe iranja ne eche laloche kaunganisa ya omuiwe iranja ne mondo ne malo yokambo ni sina loji konga ni saya mapro ama komine wabire komine kimemi ni komine mososa na ero abandu se bali tokere ku muwe iranja kunde echilalo esechereyo na mudu kima okabira lobi usiku echilalo chokola bayo techilalo chino cha mavi himboa ene sawa na mudu kabire kra kwanze population population ama adero ko okomatsu oyu ya male byango kwanga nafanya ma contribution na tunamukola ma contribution kidogo kidogo cha male kwala ngrama bwana ba mabitukeri erutao hano Arisha songo mtu erira kwa chilalo akande vula. Kande nale no arisha sadatu asunga akasongo mchimbulu kucho mulubero na rama bibi la metre venene. Na chama rekito atiye walu metukale tuhimbe chilalo cha mabwe. Tule baina tokotanga na chitoka mabwe matoke chitoka. Ni jiono to mabwe songa no mabwe. Eno amebere nga de trois ben ya mabwe hika deja. Ni kuambo tukawa za mwezi wa 7 kande ho kama binyama kwa rama era mabwe manga.
0: Uko mwate uvuka kenge unayotu malumira kushiri ololo, umarandike mkatu.